0: your Jeonbuk family, Jeonbuk Gabayan. 오늘도 기대하셔도 좋습니다. 네.
1: 네, 문화와 오마케 시간입니다. For our first segment, pag-uusapan natin ang music and culture. Alam natin na kahit malayo tayo sa Pilipinas, dala-dala pa rin natin ang ating kultura saan man tayo magpunta.
0: Yes, tama. Music is one of the best ways para manatiling connected tayo sa ating roots. Kapag nakakarinig tayo ng OPM, parang umuuwi na rin tayo kahit sandali.
1: Yes, and ano ba ang isa sa mga pinaka-namimiss mo sa kultura natin dito sa Korea?
0: Honestly, namimiss ko talaga yung family gatherings. Mm-hmm. At saka yung fiesta atmosphere.
1: Yes.
0: Siyempre, yung simpleng bonding din habang kumakain, ano, ng lutong bahay.
1: Yes, masarap talaga. Kapag lutong bahay, masarap na. Agree ako dyan. Mm-hmm. At napansin ko rin na maraming Filipinos dito sa Jeonbuk ang very talented sa singing, dancing, and performing.
0: Tulad mo!
1: Ha? Tulad ko ba?
0: Ne, Filipinos like Jasper are naturally talented and cheerful. Kaya kahit may homesickness, naghahanap pa rin tayo ng paraan para magsaya at magbigay ng positivity.
1: Siyempre, and speaking of music, meron tayo sa Pinas ng Wish 107.5. At ang maganda sa kanila ay nagtutur sila around the world to find mga Pinoys na talented in singing at ginigest nila sila.
0: Yes, kaya nga sabi ko sa'yo eh, wait ka lang kasi papunta na sila dito sa Jeonju.
1: Tagal na, hindi pa rin ako naharap hanggang
0: ngayon. Ah, Wish 107.5, please! Nee, okay. Pero alam mo, Jasper, isa sa mga nagagalingan akong singers sa Pilipinas is si Morissette Amon.
1: Oo, magaling talaga si Morissette Amon. So, yung kanta niyang gusto ko nang bumitawin ba yun?
0: Yes! Oo. Diba?
1: Gusto ko nang bumitaw. Ikaw sa mataas na.
0: Parang hindi ko kaya yung mataas.
1: Mataas masyado ang boses ni Morissette.
0: Oo, diba?
1: At maganda rin ang ano, yung message ng song niya na gusto ko nang bumitaw. Parang para sa ating nasa ibang bansa, gusto nang bumitaw. Pero sabi ng puso, huwag pa. Huwag mo na. Huwag mo na.
0: Diba? Oo. Ne, 여러분, 궁금하신 것 같아가지고요. 저희가 얘기하고 싶은 게 뭐냐면요. 필리핀인 가수 Morissette Amon 씨에 대한 거였습니다. 네, 정말 비교할 수 없는 보컬이세요.
1: 네. 들려드릴까요? The Filipino Pride, Morissette Amon.

0: 와우.
1: Grabe ang mga Pilipino dito. University. Wow. Grabe. Talagang sa ano, sa pag-aaral yata talaga yung direction mo, no, Ma'am Maricel?
2: Talagang, sa pag-aaral. Kasi yung communication ba, naintindihan mo, pero yung pagsasalita mo ba, baliktad, parang Tagalog ang pagsasalita. Kaya kailangan ko talaga na mag-aral pa na mag-aral.
1: Buti pa siya. Kasi ako, ano eh, parang ayaw ko na mag-aral eh. Tama. Dapat ganyan ang mentality ko, no? Pero believe naman, no?
3: Hindi po na yan, takay lang mag-aral.
1: Ano naman, grabe. Nakilig naman ako doon. Ne, joy ka muro mong gimonyaminin'yo. Hoksi hanguk bundeure daeseo irikke jonggyeongseureun ireon geotteuri boga isneunjie daeseo mulobakkeudeunyo. Kureso Maricel sonsaenimkkeso yegil hasyeotteon ge ya i hanguk bundeureun neomu yeoljeongjeogisidagoneun hasigoyo. Kureso ije bonindo moreuge muisikjeogeuro bonindo gongbo cjeogeuro ije mani pajeoisneun geot kattago i yegil hasigo. Kureso 뭐 신학교도 다녀보셨고 한국어 교육도 지금 다니고 계시고 그리고 또 사회복지도 이제 전공을 하셨다고 하시고 또 요리 쪽이라고 하셨나요? 요리? 아 아동복지 참 네. 네, 아동복지 보육교사 그러니까 그래서 이분이 아주 정말 노력파이신 것 같아요. 이분도 네 너무 좋은 것 같습니다. 네,
3: 네 감사합니다. Ma'am Maricel, thank you so much for calling. And before you go, before you let you go, meron ka bang i-greet?
2: Panawagan ko lang sa lahat ng mga Pilipino dito sa Majunsuman, Maiksan, o saan sila naroroon dito sa South Korea. Ang bigay ko lang na mensahe na naway, ingatan din nila sa kanilang sarili, papahinga sila tayo ng Sunday, ipagkaloob natin sa Panginoong Diyos ang Sunday para may relasyon din tayo sa Panginoon, hindi lang sa pagkasabaho, may ano din tayo, communication sa Diyos.
1: Tama.
2: I-ano ko sa kanila i-share kasi sabi nila, unahin mo muna ang kapagian ng Diyos bago ang lahat, sabi ng Panginoon.
1: Maja. Seek ye first the kingdom of God.
2: And His all righteousness and all these things
1: will be added unto you.
2: Yes.
1: Talagang galing sa ano theological school, di ba? Oo, kasi hindi maintindihan ng iba.
2: Di ba sinabi pa ng Panginoon? Sinabi niya na

0: Every word that comes from the mouth.
1: Sabi nga dito sa ano, sabi sa Mateo 4, verse 4, ang sinabi niya dito, ano ba yan? Bisaya. Sabi ko muna, ma'am, ha, sa ano, sa Bisaya. Ang sabi dito, sa Bisaya, nito bang si Jesus ang kasulatan na ingon, ang tao mabuhi din sa panlamang, kundi din sa matagpulong usap, na isulti sa Diyos. Kaya sabi sa English, but Jesus answered, the scripture says, human being cannot believe on bread alone, but need every word that God speaks.
0: Yes, tama.
1: Kaya hindi lang, hindi lang tayo napagod dito sa lupa, kailangan din natin ang salita ng Panginoong Diyos.
0: Yes, tama.
2: Amen.
0: Yes, okay.
2: Thank you so much for that. Dahil dyan, do you have any song request, ma'am?
0: Yes, 주님 다시 오실 때까지. 네.
1: Jesus returns.
0: Till Jesus returns. Of course. Oh, may listeners po tayo. Yes. Don 찬양인 것 같아요. 네, 음도 좋고요. 네, 들려드리겠습니다.
2: Yeah.
0: 주님 다시 오실 때까지.
2: And Mama Rizella Vixen,
0: 행복하시길 바랍니다.
2: Thank you so much, Mama Rizella.
0: 네.
1: Thank you so much.